Sui sui sada sa ju sa sa cha sa chi nai. Happy ho si jai na ja si rachna jinir jai. Rangi rangi pati kar kar.